barabara mongkoton in jijeto ne huoka ingbe ye me renu wedelewe po ye dele dion adonro itenti gen do a yi mongkoton ji renu lopo eve ajodo renu wego wakbo akboton ye jewe do pono gonu edo ha mongkoton me pono le wantian yi lobo wa yi mongkoton jie idala merupo ji Obo ze se do e yin ponon pa men ye ton. Bo, renu we go, si me lo kan. Dopo, wai jan e kho e yin kendo alon lo kan kento men. Fo fe do e mi dine. Bo, e yo, renu we go, e chan lo jiton. Bo do me jire, ye me do a jo. E janu, dopo e ton bile e yo, me do po de deji. Mi ka yin ponon. Lobo e chalo me mon koton ji. Bo bele do kame. Do kuyo gwi. Ye me yi. Me lo kanton le. Ye si ho mon koton e. Ho e mkonton. Ye do vasi vasi. Ye kou si rukbe. Bo nou. Nou mon koton. Adam mon koton kbo ye. Bo nou. Ye bla do wo. Ye dire sou mon. Ye fonkou. Bo do men jire fi e bla me miton do. Kame de. E do atoun me mon koton dandame. Bo wa renu we go si noten de. E de kon lo fine e. Wunyan wunyan matin do a yi mon koton jia. E nji vi po. E wa je. A yi mon koton jino di. Ho ji vi me. Bilo me vantan kanyan. E wa de. Bo me e blaro kan me e. Me mon koton e. E wa e tun tun ito. Le mi do kwa segbe di e. Ye me e bilo u le e. Yedo e yin do to kwe, do alada dansa, sin ha me don, bedo nou kumpe do, ye uwe. Mi kan khubyo, me yin kome gan, ha me ton. Ze, khe kome. Khe kame. Mi kan flan. Bedo timen nou mi, lo me jile, le, nou a e yin bon, e ne. Te ou to mi kaze, kwe le koton wa. A jo, bena vedo, me me ton. Lubo na yenda menjiri, renu le nkoton, ewe yin adjomo koton, jato. Le, oh, me yin, kome kan, kha mon kome ton, e dok mwen e, jini odo kha. Bali, e non da rande me, podo, e yin bidon, kwa tongbe nen lekpo, ewe, eto yin, fifinto, bo, e ne lewe zon, Bo, huyan huyan mon koton diyon. E wado. Renu. Mon koton wile tenti. Tel to mi kaze. Holi koton wa. Mikbo. Bonu. E yin do. Huyan huyan mon koton. E nati. Do. Beto we tenti. Renu mono we tenti yon. A khosu o. Mino yule dandame. Bonu yin do wa. Do bonu a yin. Wek bonu. Meto. Ye me ra wobu wobu e no diyon ye do do to kwe do ala da dansa sin kha me don be do nukun kwe do ye uwe a jo be na ve do me boro me mon koton lewe nji jato ni kamo alo e ton de u vla fwa e na benjile e do me ade kunu te ka de khle do me mon koton le jajo mon koton e diyo mi do kunu de yo bonan si hu de khle ya Bonazi khle, ye me e yin kpono gonu. Alo gan kwele tele a zan wek beya. E yin, huyan huyan. Do renu mono, we tenti ye. Ye me e yin gan to sole, poto. Ye me e yin, kpono gonu. Kha me ton lek po, yira onti huan yue. Pek pe, do kha mon koton me. Bonu fifa o, ena vo lek o wa. Ze, khe kame, fine. Lek o si, Akpa mon koton kwe. Bona wa. Akbo men kando fi. Mikbo. Bono mina chi kha men jido. Oh, sek bala e mi do kudo wa ine me. Do kha mon koton me. Nyonu. Da su kwe. Buda su khosa. Budo a su kwe kbe. Bo e ya diyon. O chofuton e me non non. Lo bono e non sato e. Bo, chofu mon koton e ou, anakho nou debu, do chofu mon koton me yon, e ne mi mwoto e, e yin bavi, ni kwen gwa nou miton e yon, e do chofu ome belon ta, ororo, bo nan do nou e jero to e,
mpo we bonodo e igba fi bombo meton sewe boye me akisi no le inowa chofu mo koton me lo bono ayi no koton e chofu mo koton esundo teto e kasundo aso de suwe ze chavi lobo sun chofu mo koton bo de chavi lobo be agbanton ton bo la menjire eya fide jule hun eni yito ne ho kain bon ye me do ha me finele ina do nu asisino mo koton do menjire afo e mo e mi ne do asitui sin afo nu ne dede bon kanji asitui o an le aya zo megbon alo aton bonai e yi ha dede me mo ne si ho azo dede nu oto o kolele tu aku yo afo ya si tun lo kwegwe afo mo koton chokanji yo anai wi wi to ida mo nu asisi no mo koton ewo asitia esi blo mo nu mi a esi tafu mi a esi hu ba sunu devo do gudo ti a o ero azang gbangba donu gba on gbero pojan we inu a pe to mewe yi vle kese le buru na sito de njere mi na ito meboa eto yi vlafo edo money beje me hun aho lo wenu we na mbro to mo koton ale ko wa yi sabro hu mo koton bo yi ko le wa kweto yo e wa mo asiyo poto e yi mere vo po sunu levo glegbenu do koton sa bo edo mo yi ikuru dudo e plo plo Emore Georgia agbon din bo joran fifa agbon eya. Yo po vule to jiboro toro mi re. Hun e asisinu mo koton. Ewa bo bi oko egbe. Bo ma fo mo koton e. E do be jele mi ku bana se ho debuo. Dole nyo we nyo ni. Bo emi leru fi. Bo firu fi. Bo e adion. E vivi wedo e. Bo ene baro to kome. Wa yin e eton. You know the me, but me couldn't do lower mezen no quemiton, lower me monato. Fie, ede die, me me no kun, oh no kuweo, ni be, agbanton, lobogosi, ho yogbi. Y kado vi, but vidu y tenti, najino mo koton, e ya vibo ya hum. E chikpe, ke klen, so kemi, ke kete, atogewa anti. Do hobo to kaga yo yan se sino do gbere gbe mi kuna se o mi kuna mo o do nu kuna jemo do hamilton fi le bono yon do o gbere e souvent bo de chavi cho futon bo na jiro mo koton dion fi emi de bo do ko le koton do we e do julo koko me to yin toton ku we e jinjo hun a ho ka to yin me pepo do mo e Si hostan sawe e drondo hun te to mi kaze hole koton wa nyonu asu khosade buru asu to ehwe velafo no wa nyonu we e o e ponto ne dinya lowo uyuro tanu we e wa yan asu to ne bo sunu mo koton e se onu we a e makase onu we a e o bogo si hoton sa we bo je julo koko to we bonu de juroyo vlafo hana blo luo no aso khosa le bodi afo gbelegbele mo koton eze nyonu to me su de bua eze nyonu to me so kuji lo ha mo koton me le se gbe mi le vode lo ha ro po me o nyonu lo poropo we ele ko che ku jo tonre bo ye dere su mo ye da fo gbero po o to aso khosa wa ede lo bogo si Eyi asu eto le ku edopo ropo mi gbo te kado enele bi ton wa we bo nu asu khosa bo si gbe ran su meton be inu po gbe pili gbe pili enu aglo bo agbo agboton afa odo gbe ho e wa dede asu pasipo lo wode lenu mi keklen bonu nu ni no nu teme bonu kudi kudi ni hwe bonu dopo ropo mi me yin asupa sipo ton mo ro pole yi fifanabio wendo le do poropo me ko si akon mo koton ji
bo minajiro eyi mono podo kufu sinha meton eponu mi barabara je don e na jino le koton dion euro melome beko zero da vegan hwe kwe nabi ka 1400 francs idamoro sujaki we meon meno ya utun kwe chakiropo bieje ne bo vivu edo akpaton e vi mon koton ve kwe mon koton do edo kwe o eblibu fi e kwe mon koton egbon e ito tun to a beve do vi mon koton da menjiri kwe ebu e o ewe se kwe mon koton dandame vi o egbe bi do ho bi da menjiri man se kwe mon koton e ana egbe dandame si walo eto ewe eze do vi yokpo vu mon koton ohun bo alo eyan lo ton e ize lobo so junando eyi nu zozome balo mon koton e mi monto cha ho mili ko sun sun wa je ayi mon koton ji e me yi to vi to si bo ro ha mon koton me yege na we je blo mo a e o e se blo mo nu yokpo vu a ho tun tun tun won e wa je to menu ye me yi opono gonu buru ha mo koton le me opono le se ho mo koton yi ida fona bo na jino mo koton dion alo je o tuton be o do da vegan hwe bo san de dion e la jiro ro ye me yi gan ho le to le sinu kon bo nu e due kaka bo ina saya nu yo po vu pe vi mo do ale mo koton ji e ina e ki kan bi e to vla fo bonu vito ka jaju o alo te mo ka khin o na se buna do ho mo koton na bo we me yi vito vinom e o vla fo vi mo koton kon to we de amana e ton do e yi wedogun mi ton le de bua ho mo koton mi na kan bo mi dile vi e ru e mi de dile yi alo pa re te we khin o e kana khin na do ho me ton le gbe bo mua mua wa o e ma sona wa ro we ton no Allo kan 01-52-52-67-67. Ase to la si allo kanen. Ase non le allo kan 01-90-77-05-05. Do bip radio ji.

0: Jini odoka edamajiri medoku akanu bo na si ho se domido agba esafi doru mi asiro mi chekadi
1: na esa o ati no bo nga sisi
0: nka ku ton bio
1: we to e fon like un to gbe me da da
0: ye bi gbenu mi
1: mo ku do
0: ho wa iku no
1: o ka ma ma e sa bo me me na ku do ho as be to e we ni
0: mi kan fly ma zo me do mo kan mi tan ji o mi pon mi de ko
1: me do me na bo pon me da koi
0: bon nobu do eyi azopon khosa yetole bon ho ala menu azopon vi mon coton le allo ino dudum barabara mon coton si khavi mon coton le ponte mi kado bonana azokan mon coton le yeme vito vinole ba ho mesin pa pa pa no ite tin le donu mi asino me chekari
2: ara na mi fon
0: mi fon dagbe
2: kare mi da ran su pele su mon le si toka
0: yeme toka to le garo
2: non
0: ho en kuno
2: Oh,
0: at the
2: same
0: time,
2: I'm not sure. I'm a man,
0: Eya dion e oro David ganwe bo zande dion na sese khule yi me ganwe ro tole do vi pe vi e jaju mo coton be ja e va ju do e do kwe mo coton e wezi e we fi kwe mo coton yi ezaloton lo bo junando nu zozo me do nu e me wa kan le coton we
3: ta mi tele to bele
0: a ole yi we a
3: goyi goyi
0: nse do a do do tin da benje mi abene bele wan yi
3: I got you, I would get the message.
0: I can't tell you.
2: Nous sommes gagnés.
0: Nous
2: sommes mo binu mi e ma do weni wa ka heni dio na le la ka no mo no me je binu mi o ekun mun de na duro tabi ekun don de o wa mo no gudo ton e ala pe ne viene un blo di mo e do mun di o dio ti e ya ton he dio e na blo fe ki o bo e na le ju e do ni mo di e na le ju e do mo na do ko de bu no ma le blo mo
4: Amon ne yando ko kre won et mon amon viro ma vie ton si viro mo yo vi de to na vie ton vi papa de vie ton vi papa e ma gan wa mo ko ton tri e ka bi wo so so ji vi pon tri ne yo na viro ko e ma pa ken ne te yo viro e via o pere e te ko si viro wa bo e ran dia le ton so tri me ne a pon a ta vi ton ma do amane de ino do vi pon no bo no mo ko ton wo so ne na bio na me ne pere Demi mo pato hasuni konsenya bo sadi tredi yi wa ni mai wa roda gidi kiki so mi to me no mo to gbe ba ro tori
0: e na chere mi sin khaime mi yoro mi si nei mi na si no do po do kan le ko ton ji tori mi asi na me ti kadi
5: da bi foro
0: ja ja go
5: da go ito
0: de de wa nu
5: wi
0: mi si yi na wa
5: da go ito
0: jigbe le lo jigbe le lo
5: Jago
0: Jago. Eh, nele nei gbe ni.
5: Abira. Jago gbe je se ya.
0: Eh, ye biro toji.
5: Eh. Ta to le.
0: Wei.
5: Me ho do wa.
0: E bo wu ame.
5: Eh, se gbe mo bo ti o pere. E me abun gba gbe ku pe mi amo.
0: Ti ni.
5: Eh. O ba to le.
0: Wei.
5: Me de ka se si ya lo mi na. Ye yi puri, mi puri kan ni mo wa ya. Ja o mo na me na o su papa we wa se o fi se alo do mi o si mi a wu be ja kan si se de we iri gbogbo de di to gbe mo su je to mo si ma ko je mo tu wo yo ko kan mo bro bo a mo be di gbe gbono we ma do ne ha ba ne jo yo ba fi gi o se ku ato me bo ma e ma su se ba e ba di bu we ni ko ka ti mo de ko wu le he di Yo, he mo he bang bang mo de mo sate property ni gua godo me sa koko do le ya yi nu we o ka hole mi po kati ni no me le he ni le bago si go he si me si mo a so to si jo e a no gua mo jo do to fi do ni e o ka o cha so we ya e o si mi o mi o ka la to mo gria la fi la o wa mu e mo du mu e te iwa mi da ni gbo bo mo vi vi le mi po kati mo me sa ko e ko ya te o ni e ni gbo
0: Oui.
5: Et
0: yon. Miai boa. Kese mi yon afan do polopo. Mi ton le do. Khaime mi dehe. Mi nae seto do po do kale. Koton ji. Dori mi sekande.
6: Allo, Big Radio.
0: Nga koton bi ase eto.
6: Oh, mi don do mi.
0: Mm-hmm.
6: Mou kouche do.
0: Oh. Oh.
6: Yon yon do. Konfito sin kogbo.
0: Sin kogbo. Eh. Yon. Mi kwa jiro mi.
6: Je suis un peu plus de temps.
7: Eh? kaka bo eto o mini a me dimo a ise kan fata ti o ba biti di boro jado bo mama kon kuda a kokon gbe kwa
0: ni
7: de je jabe wa gbo ti se je fini a
0: ma
7: do ko mi me o pa so vito din de vibe ya bo ku bo tele e ma no juro to bo no jo ni da ko be mo do ni bo ba ru ni le fi ni ngo fi me go ba do ni te ha ni no pa ka mo se jo pa so ni no me kon kaka ye do mo ko ton de bu ti a se ka wa bi on zombo fi le so no ba se to nu a Bede, so bede bua. Dorumi.
8: Oh, no, no, no, no,
0: no, no, no,
8: no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
9: no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
9: no,
0: no, no,
9: no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no,
9: wa tetire
0: san gogbo
9: ma ble o ya gbon pe won wa
0: I ho jiru mi
9: ko
0: e ku no
9: amo o ya se wa ya a di noro o nye pere ko ju edi mo o ba ne jo wa ni bi ba to
0: bo ne kana wa gbe asan wa gbe
9: o nde mi ablo po won no pon ne to dio se ma ble o ya de di o de bo e ma gbon ma gbon aye ne pon
0: a se pon
9: nse pon
0: Kaka na bi mo.
9: Nze kasa.
0: Eh eh, doko ne. We go.
9: Kasa wi nze bo. Bo un ko ndu, bo le kase mo gbedi.
0: Eh eh.
9: Bo me wa sta lo e. E wi o de lo asa nu, de nu ndo e sta bu jo koropo. Bo de ne kase ngbe wa yo ne bo do. Ye ri apele nko fi gba ko nu. A ko ga ko le. Bo ni wa wa bu kase ndo Ya, ne ga gbon ba ko nde mi le ti aba pezon. A do wa igbe fe ya.
0: Mhm.
9: Den wa igbe o ye ko mi pere wa lo ba na pon mi.
0: E ne.
9: Ko do be mo blo nu mo nko.
0: Mhm.
9: Be de nu mo nko blo ma yo. De ga na pon mi e nyanga se ma.
0: Mhm.
9: De nga se pon e mo go blo nu mo nko ka je ti e ni ne.
0: E ne.
9: Wo zo mo pon jam mi ana. Yo ko ne mi blo nu mo nko. Ya no de si ayin. Pon na pon e. Pondo ene ma kenu pon yi wile wa story ja amonde na pon me ne filo tonu se to ya se ba mo ro nu yo de mi blo e nu nyira nyira wi mi blo o ma ga na pon me ro to go guys dia lo bi no ne ho pondo ne ade mi o tata fro bo a lo do egun enu pondo eno ka me amo a we zo mo na bi o itoko fi ro po ro designer e ma nyo ne ho a blo le hu pondo ne blo ke mi o ne na ti gbon mi Wa lo bobo kan fi doe.
0: Eyan.
9: E lo e gbe me go doe. Amodian. Nto gbe o ta nku do ko izanri.
0: E izanri aseto sin ha me yoro mi sin de materan video me go an. Better bo invite jiji. E wore so asian bo ji o a hosu vie sin. bo ana dove lameni rien pas ton gbele to ara jove duwe do nu me meti kadi asiro
10: ile yo mi no video si zanu uno ato ni to se agojia
0: sin agosuja
10: me do
0: le kalo
10: ile biro kan biro jogun
0: mi kudo si gbede waye e ho mi do yan se kan ti men jare fe khen
10: Oh, me zero. Viene odo nwe ni kaka abuna fi ni kata kwene ni eno imo ero kosita de mama ro kuguro kame jo gbedo kokwede eno ba gbedo kwe ukwere ayi endo nu mo koto wa je o mi dano zia idona urano mi wiwe si masimurano no te brano funu endo le ira so jojo ora se fi de to bi gboro ti alo to mi o me ene mo papa jero ko do wa yin ilo gbedo suru mi o fure bo fo bi o te po alo te pa mi pode eno ti o we
0: Uvedo la menu vi mon koto e o ino a fo me ko nu ku da gbe spoa so tuni yin fi me de ko to bo gbe ru ki yen bo ko nu mon koto so ku do fi ni wa mo yo e na na fo nu a che nu ni o nu de e ja en gbe sa ti gbe ye bro nu ye bo e ko apa yen wo ka ka je gbe ba lo tori toche si fi de ki le sun ye ko bo pa ya so we e pe jo no inu ku da gbe bo to ro ko ya ka ka je gbe jo ka ka oro che fu ni ero ko me nu no che
10: No ko da no mi lo fi je an aparo ta ke bo e di la mo bo ten to no ke a fo me la ti wa ye ke bo e na e bara je ti no no no e no ye ndo ti ka ka je gbe bo beta gbe me zo no to ke ti fi we na yin ma ke ti fi ya wa le ni o yo de bo ka ka je gbe jo yen ka o do pe o lo we ni wa amo bi o no ni o ko apa ilu mi ka ka bo o fun o re inu ku na gbe bo to ro fun e na de de we zo ye di bro ble ble e yo de bo abi me ton o me le bo ti fi o ye ni he ile a ko su do bon o bo ma ja ko su se me o
11: Ni ka ni na ro ko me ni ka ma ko ra se to gangan le bo ni wi je sa ko lo ya o ka bo je ja ko lo gbe fini ya o ka bi o ku ya do ka wo ko ni bi ka ko lo gbe fini ya en en ke se ni mo ko to ro ye ka kan bi o ka ka be ma igbe o ire ni to bu ko mi na yo po bo ma ana ma ana ma se ya ana ma ka sa ko bo ma se na mi ya nto na ko ka ka na ja lo gudu na wi na bi lo bo ni mo si mi de o e di bu ni se tru a mo e n a o di se e le pili le a o ngo bi nu mu le le se me a bo be de ko wa ah ma to bo mo de o be ni le je le a lo wo ke de ka be ti se lo de ka be bo be je mi se so mi o ni na sa ko do fi lo wu sa ko ka ko lo ma to mo kan ko re to si ni na ya mi ka sa ko ko dai we ko ni lo wu e na sa
0: ena cheno mi asito ena cheno sin khaime mi yoro mi sine clemence kle do mi jile u najire mon coton do walo gble gble ewe ezan be transat desu do le sine de sengbe dantan do ayi mon coton ji bolo me pole ena do uze nu yen do ayi mon coton ji bolo do ren vinando azan wegbe vincent a gosuno sin zunja o cabine vert coton do mi jile mi de gwenu bip radio konton le bisese dole wan najiru mon koton walo gbede gbede suwe ena wote yin vijiji webunu ete blu mon khao akosuru na don toru me mon koton dandame le ji donu mi asiru me chekari
11: alo radio bison
0: asiru kan koche bio
11: bonjour mi pop kajia
0: mi fonda gbe
11: wadu ajagoli
0: mi kan koton bio
11: ananu chokiru
0: we
11: yonu e blu mama e blu mon ubito ziyo
0: asiru
11: Hey,
0: me chick bombo me tonwe.
11: D'accord.
0: You
11: Mama wa o te iziro me go po wewo. Nu de e blo nu bi abodo sin do atoji. Mo se bi o sha lo de mi o. Bi akosun na ni da gbo nu e lo pepepepe ni. Eni do e lo sin, eni do sin do atoji wo se lo sin a lo so ni ron de ni ko de lo fe gbo.
0: Yege.
11: Le ma o na de akosun ni da ni gbo le. Kon ka le do kodo e. Bi no de let me. But I mean, Victoria, you know, be a story of a lot do as any jealousy, be as an abidine as old gas or four study letting lobby, and no, a pharmacy, the dollar, a coy, a sea open eye, and Okaka, I love you. You know, you have Pomo J, or when you're sitting at the cabinet double to die. Everyone will be a caca when you have a budget of Gatti, Caca, Japoli, Mika Clay, Mick Dog. Edo mo e da ba pratico e da ba pratico e nyo a bo numero mo brele o e ni nyo lo da mi mo ka to send the to me o bi no de su a bi to de su a pranti o gas o ko me to lewe a adaka wa to re to send to me bi wa de we ni come tari a e ka ja ko bi we ko ni e ji bo ma mo a ke ya tu te ko
0: Eyo, ina antere misi khayme mi yoro misi ne igban lokan miton 01 52 52 67 67 asete le bina khoko alokan mon koton bona kendo gbe miton me do khoye safi asete le bina khoko alokan 01 90 77 05 05 duru me me chekari asito
12: oh namido namido
0: nja ja gwa asito ko miton
12: ilo ilo nyendo idun bena
0: si si
12: If you don't see photo for electro men, may you apply it on. You don't deal with Monco to me. They must see photo for a plan. You may you apply it on. Even your mellow, the Huna, the only law below, with the Huna below, the Masson of Pay Mon Blue. The inner city, not a good new man. Emmanuel, the Master B. Yakile Babatile, Indy Wallonele, Wallon, Oleme.
0: Et non, Jeremy, Edmond, Benson, si, pao, povie, d'avenir, walo, barabara, mon coton, et couplon vie, debout, dolé, et du walo, barabara, mon coton, zawel, dofi, et noa, tonile, kerene, regi, dolé, yeme, vito, vino, oh, messi, nous plomito, allo, yeme, à ce week-end, de, boudou, nous plomme, yeni, dai, hobe, lubunu, barabara, mon coton, Indesi walo le bime boze ayi dagbe opon vilena do huilegbe le ji mechekari
13: ena cheno jinyo do ha esu nesi kama juenti fi bono isi bastien nyo hoso
0: a kare jidin boro ton emi bon a
13: bidi bidi we yende vile
0: 52 jakbon alo 90 jakbon
13: 52 67 67
0: zelo a zelo nou ton a flafwa
13: ah eo mi zelo nou konen ema nou konen na wazolo a
0: Si
13: kafote
0: bi o dokun na ka de gbe ma se ato.
13: Duko da ji bo mi ka te ko bro si ko si ko bro yi bo wa we.
0: Gbogbo jen ri.
13: Eh da gbe jen ayin.
0: Eyo, eyo. Eyo.
13: Eyo. Oh, ko mi je ra te ji o o bon ti kre wa so kre o kan no se to mi ti na e bo do ri do. Yeni me no wa mo. Il y a un autre coup
0: de conseiller, allô, ancien
13: conseiller, bon, mais ni allons à toi, mais y a son équipe à toi. Il n'y a pas de problème, non, pour Emmanuel, il n'y a au soleil, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas na te ko menan dans la femme to la malo ye ye na ye
0: ye
13: bro to ke ron we ba ma nyo po we
0: ah eyo
13: bro to to no men dan pa la kan we dan la kan we pele le ron we ba ma nyo ye mo wa mo do ye ma do mo a we ya on ke di do ti ko mo no ho i nom no bio ta mena ile so we son an on fe a la ka pe pe na e bro to pa ma to la pa lo me ye
0: e ya e ya do bo an bro mi na pon
13: ah d'accord da bro mi an pon Broadway up. Don't go me viet on jajo din. I be video government, video me date on jajo. But ye kawaki go make a kawaii lobo me. Me men do bestosi hundo lame plendia. Do choba wa dina no so tra with all. And I said that bazaya so to go do. Neno vedo agi, eka vea. We put up by na. I do that joke, but don't open yon. Me gonfle ma boro, pevi me to. Ema wene.
0: Ablo
14: ndo kwere ya no ye nklana des ni lo sian jagbo
0: eyo
14: mi te do ko do ko mi ton wo nwe mama wa eyo de bua me die boni vo ne o ponye sin ka o fino en ton sin senza be cambio mi bon be vivo ho gi kwa mo po bolu
0: we ton ne me
14: aha ba su zan zan bon wa je fi vi di bo fi ki bon fi bi be
0: ka fra me du ka kon le
14: Un kienye vio wa sami. Ton mama anko ton yon debuwa. E no yi suru pere.
0: E yon. E nan anche do mi ase no sin khae me mi yiro. Mi sin e mi supo de su. Lubo wun anse do mi do akbaye safi. Kwe da nou franso a sin hok wun don. Da me jile yin don to nou. Na jiro mon koton. Bodo mek poleo. E nan do nyan nui nan. Bono do gen vi. E ton le dan do kwa. E ton sa le ji. Mi nan do gwe. Do po do po. Mi ton le mi kudo te. Boku da jinyon. Boku do toro me jine o do kha. Apoline ba do tore. E yi wede